say yenda chintia. Erunti abusiyanyo kwe ni mo yesi afimu na dudwa yecha. Diakada yeni mo abusiyanyo pe yeri baba sumu ane bibibia. Enzo atumi eri pe wahamo. Erunti sani ena manugu su amekano ene ya June.

0: let the siade ekele o pa gbejia jagba be ba di prophet na mi premier 911
1: okay
0: na mi adoja amanveva atoji anao ba o fo do yoyo de siade la enu awo amada gbra be ye ma dole mo zigede ma nonya ye gbro ba ma ganan be de ye ma dole mo manya me ekele dole ba ji ko yo na be dono kebom o amede siare le dole ela ben kajo ne gai me lasi wo hala e dole le onya
1: yeah
0: ne sro de pe manyo no wo hala e dole le onya
1: that's right
0: e vi mo pona ji o e dole le onya amede be o mi o mi apapa ma mi ji e vi ga ka gamele mi esio
1: okay
0: nka ta wa nya ne ne mala no nye be ji vi e gamela su o de nka ka akwa akpo de vi e ji
1: pastor
0: Amare ebe mi o ye mi pon agaga ke mi je view.
1: Let me up.
0: Video me leji o de. Nka ta apo ga mo vi jigo o. Ke ma ka le garadin totro line now.
1: Okay.
0: Aw, my review. The prophet per mo.
1: Okay.
0: Ma wo atoji na jivi.
1: Wow.
0: Ma wo atoji ha na hodu ko lagba.
1: Amen.
0: Vo du la for ma no. Mi le subo subo epo ebe aw. If you again or do fiela. Ye mati asubu
1: okay
0: ke jebe ya da selon ka ka si dede lo ha se sana manyale ke ke na wo wa
1: okay
0: bere ku va di prophet pe mo
1: hallelujah
0: mau ato di afion mo ke na to
1: ada
0: selon di na na va je yesu christo pe yo ma
1: amen
0: na ya irade na su wo pa sin
1: wow
0: wa su wo pa pe mo asu ju oji
1: ye amen la bi e be ga ko ye gbeto la le jin la so fu ga bo ma drop la ga ma
0: la shaman government school
1: okay school
0: Okay. Na mi nyaba di legama kwa
1: okay.
0: Government school ma legama
1: wow.
0: Ipre St. Mary school preparatory school la yellow opposite
1: okay.
0: Ta na nyado St. Mary preparatory school pa haji noku na zo vangogbe vi noku akwa be menge chalagama
1: okay.
0: A gelema na gelema la Captain Jesus Free House mi ba legama ike amawu ato prophet ji
1: wow.
0: Adato egbe all night ile ji
1: okay.
0: Don hava na va mra fie ma
1: okay.
0: Va na va kwa foko ru ngba kwa kwilaji
1: that's right
0: mau atoji ayira
1: wow.
0: Yohana zu ayira to
1: wow.

odie enya maya odofu maya atwan yo beba e dia traffic na achi ntia e bia so ara ototo ni ma so atwan holiday ha ti bia na ototo ni ma ba fie na chance bia ye kama ntinya botre ayen ko twen na na fai kwese hin na washe oh e basa na odie atete ma no e di muzi atna se that's on 2-1 now 2-1 da we ko no maya ka

0: shada tempera atu mrasu na obia ndie amoku pamasu na mresem baje hini afu pansa bibi kawat na sedi hina su fiem
1: ya chese amba 105
0: that should be in the room.